0: kana maye butuku mulima baye terere upire ni bwana hape mali fasi mo ani fita fo sari kupira kapena kabo godo
1: ejam
0: ka fera sa kam ka mana
1: bitu bezem
0: elisha
1: azo abrigi programa kusana ni mzuale ni varikani.

gopola ka botata ne bo ino bo bopiwa ke le jolo pele sekata sa bona na mo Africa ne ba bantsha mo lefase ka fela me mtomo wa selimo sa 2026 wa Zelem ke wole ubona ko limeze limbuze ne makete za fumane ya kumana na ka fela mo Africa ka tlo botelezi ka tsheno ke le zoze la botokwas na ile le zoze la mwana Africa me ke ko botoka botelezi e bona ko li ka ona le zoze lem lo pole ni e kutompa ona vupilo bwa bana nam ebe bakile bala te ba kive pro bana so lokali poni so zone vele tengim ka se limo sa 1976 mwana South Africa ile mone kuvona izikuli vai totim e ba ritable denso vele bakira skolo ne vala izikuli bakone kulutiwa mapo yevona ya spepo amo chwalo ni kunyaza maima tuto ene kuteza ulo fufasim.

Of course, 7 kora rakwe lokri kon kopa studios belo ma program at was simulon. Lo tabe ke zalo yela 16 bona ka selimo sa 1915. A 16 bona ka selimo sa 1915 Tom Pay Collins na bo pele squad sa makamera mo avendo ka kopo ya ka tengo ka za bo ikese zom. Ke zalo yela 16 bona ka selimo sa 1915 Tom Pay Collins ana bo pele squad sa makamera mo avendo ka kopo ya ka tengo ka za bo ikese zom. Me lo tre me ke zalo apela 16 bona ka selimo sa 1954. La 16 bona ka selimo sa 1954 hotel ya Flamingo Mavavish Bay la ikwalo zeminya ko ya yona kwa business in. Ke zalo ya la 16 bona ka selimo sa 1954 hotel ya Flamingo Mavavish Bay ane ikwalo zeminya ko ya yona kwa business in.

Que tu abre tele se de kelo ya pele ya botla la sosa ngwanya fam me ka re go le botle se jo abre ma problem ka re mo se ban me lo ka tota kwa mana ni misfunga ya ri pone sosa so eto ri ku se ka bela fatsa se la ka tseno la mana ri ila Africa me batle se lo tabo se ka meza lo ka tle ma fa ke sa lo ene vele teng mali di moza kwa mlao la 16 bona ka se le mo sa 1976 kana mazwa kuri vai tuti bali tabule linso mo South Africa re batsa o se ka le sa se la 16 bona kuzwe la mwari kolo zai pamise shutana maso weto kana mazwa kuri vai tuti bali tabule linso mo South Africa ne batsa o se ka le sa se la 16 bona ka se le mo sa 1976 kuzwe la mwari kolo zai pamise shutana maso weto mekana mazwa kuri mulelo wa mvusom wa bukova ne li kuna lulapo ya Africans ne season kokoma season sa South Africa kana mazwa kuri mulelo wa mvuso wa Bukova ne li kuna lapo ya Africans ni kukoma season sa South Africa.

0: ekuzobe ke program elizibisona liphela miyavalelo ngeva valizwa fami ngakha mo fomo ham
1: bavuyile
0: ngakha lo zwile andibazwile tjwa ngem
1: bavuyile asizwa fami
0: enjam
1: ngiso iba kona kamisise ho nizivisa bali ni kaofera vene ba boxer very komo kwa kabe kala pa pantonda mane mane sisa komndaniko mane kuya hapa old carbon vese wa kashiveri komu kuya kwa sana watu wao ni wazirisa kuli milati hizi kika nkomana kapoho waka mfuta wa sindra kika kansu kaka suo mapata kamuku umutuna wa mku umote kaka suo ya kani vomera kwa naka nkomani kao kaka poho please na kutabali mikao kera kuli hako niku niswala kwa nombolo 081 23 55 709 Dari ni kaofela vene ba boxer veri komu wakabe mumushitu wakabe kaofela kala kuwa ntomba mane mane kuyofta kwa mdaniko mane kuya kwa old kabe kaofela nisi bakabe veri komu kuyofta kwa sana baba bwana katoho keda sa zivi kama ngutu ika kansu kika kasu umapata kama kubu omotuna hikarika nkomani kakomakao kimufuta wa simbra Rasa voni please ni kupaku ya kuna kuni suara sa nombolo 081 23 55 709 Tai tumela hulu kwa bali mihaba kantu sa chololi tumezi wa maira
0: Mga kalu itu bezim?
1: Shangwe
0: Shangwe Alright lozo wa privitalism Eluma programa disebisto nere pina

0: Zwana pele miya vulelo nge ba mga kama mofamo ham. Vazure mga kama.
1: Encha mzure John.
0: Nzure ande kira kwa nzibiso mga kama.
1: Nzibiso izwa kwa luku wa andru sumbali.

0: la première volée ko rekou nga ma felle sa fam nga kam mo fam wa am
1: ni tanu
0: nga kalo zoy dande ba zoy de chwangem
1: vrai
0: en cham
1: ni sa zo ko mna le bili
0: hmm
1: e ba di sa le ba ka zeta tama mo visa ikitiri kasivi we ba ko tezi ki ko mu zeta se zna almost 1 month now ma pulo ama la lo ye mi ye ke so fateni ka pohonyana to no vea de pelje se to da da mix ya brahman to ka ngona komze ba sta 081 25 78 361 isume ni tangwe
0: ba kutele nombolo
1: 081 25 78 361

ka sama lawa ka pina ka ka beni mwana mari ni ka mifaka pina kuzolera ma album ya bo Auntie Kathy ka pina kali rumba dance ka pina ka tazina chwalo

Kaphena ka kanda ka top scam mohalizo spine and trinket. Kasamla ka pina ka one ka mfaka pina ka motangana yo benja. Hali komozi. Lo tereza ka pina ka benja ka tasa na chwalo.

ka samla wa gapina ka kagenden kam fra pina ko zwerera ko zatrek masiziani vanto wakati ma kilipina da great zambezi lupotre ko zatrek masiziani kapina kabona ka tahasena chwalo

0: lubone lungengiba bathoswa nevo molikani
1: hande mina ntozi
0: lo thoza hande kibo maneli bizo
1: wakandi
0: kiboka kambi boka kambi lizazi la kacheno malizi ba
1: eh
0: kilizazi mani la kacheno
1: African day
0: African day muzo itutani kwa skola boka kambi
1: zai tutamu kanga
0: Mulu Petre mkanga wa mzo itu tawakacheku.
1: Wash your hand. Wash your hands away. Stop and the other does a trick.
0: Zemuze mulu sualezi ze mkona kulu kande kera fabo kakambi kilifi. Anisha?
1: Nanduwa nivu opera? Na babu ni babu vere la tukande.
0: Encha.
1: Ani fita phone na feza.
0: Oh, mzo ikola ludi kwa skolo. Mulumeri se lutwe.
1: En.
0: Mulumeri se.
1: Ani kala lumeri sa mina.
0: Mulumeri ni kuna waka kambi.
1: De. Nwaku kubana menzi. Nwaku kubana vina. Nwaku kubana mela.
0: Encha.
1: Nwari kana kana waka kambi mbo besti. Nwena hopu ndayo ni mamu.
0: Kavu mai vomari kana kavu kambi va zure famo ya mi vaka kambi mukute kulo na fa 0662530888 lo ferereze zelukadi lenemina.

0: Ene ke nan vat sou fala ene lo konek va fas vaka, man akonye. Alo? Alo? Kiman zwani?
1: Li.
0: Vatoz chwen mga ka?
1: De vatozi.
0: En sha?
1: Li.
0: Right. Kona chwen lo?